O nai cho lang ma sen nai je, musa lang ma sen nai je, nai cho lang ma sen nai je. O bo bo ja ra ang ka, o bo bo ja ra ang ka, o no ko ti ne mat ta. So ba ra ra ja, bo khong ne ba kyo ha.

kawo chang mane tong ko ta bo bo sa ke so bo re da za ba kho kalang ma tong ko mo ko mo si ne tong ko mo ko mo si ne na bong so ma za lo bo so mo le dang do ne kho ran khnai de kha phang si sa wo phan yo Samule saboro kubo, masakai tasha basaja panyo, tasha basaja sano. Samule saboro kubo, mangakai tasha subda sano, onole kutuni mutai. Basale sakure kule, basale sakure kule wo bamo, tongko holong tayangai. Yakbale mihemoy mokto shakora yakon kombo goyang kai kulumo basai kok sadihna Sobara raza kokosa langma kubunyo nangre nangre bongso maya dalubo Toksale tiyari pantoy kagyaku Toksale tiyari pamtai kagya ko sobarai raza himai thangmane kipile shokpa yako kipile shokpa yako Toksale tiyari pamtai kagya ko sobarai raza himai thangmane kipile shokpa yako obong somaya zarobo Samule saborong mai motom suwo Wasule mui pule mui motom pene Wasule tui lahan chole Shobarai raza mai sapa nyane Dua naik kelai tunggu obong semaya dalu